0: Jodi a nou vin pale de yon suje ki trez important, ok? Ki se kole nan yon relasyon sentimental? Nou tout konen deja le gen kole ki sa kole a li menm li ka fe nan yon relasyon sentimental, ok? Ki sa liye kole a li menm li kapab fe ou di de mo ke nou pat sipoze te di. Ok?
1: Radio Boss 103.9 FM Stereo.
0: Nou pou al wè kole a ni kot mesye yo, ni kot medam yo. Nou pou al chèche konprann kole a le de kote. Ok? Nou pou al konnen ki sa ki yon kole. Ki sa, ok, ki sa kole a ye. Oui.

Ti jan pou nou komprann kole yon patenè. Wè sa, sa trez enpòtan anpil. Ok? Sa trez enpòtan anpil. Komprann kole yon menaj yo. Ok? Wè sa, loske ou fin chache komprann kole yon patenè, la fè ke relasyon li grandi. Ok?

Donald zi, pou ke gen yon bon relasyon, fok tou de moun yo eduke, san sa pa ka gen yon bon relasyon. La vin tan kou yon football, Ok, si ki taka, Oui, c'est ça. Fok de moun yo eduke. Ok? Si pa gen sa, edukasyon nan mitan nou, nou pa kapab fè yon relasyon sentimental pou jire. Ok, fwè? Bon, msè te ko kompren sa. Sò di a, se sa. Ok. 33-33-56-96 33-33-56-96 Tu crois